wabetina makuma mu bini bese makuma mu so nya betina muwa ni enya na asen wabetina no me pasa me mani swan me pasa me mani chomoy bara bahatu kwame na miyesom me pasa me wana me pasa me jano oya me yom sauni tiyan yume na tumi bini udiya siya sa tumi ni yesu mwenja nkane ni mu sa tumi ni yesu mwenja mpani shafo sa wu tiyan yume na ntechile wabi koswa yesu kristo wakini cha ewa nyume ni mu nyume ni mu tumi ni mpani shafo mi baza mi siyano malayika base ayandele ma desi nyame desa katoli yana Oh, sorry, I fear you, man. Me better than this, you know.

ti enwom yi fa mi wanyam ne wura ti na yan ka osuru kafa osuru kasa kakra yan ka che se chide ke edema yule ya benya wura ne sa me fa wura ne chachilo sa me mo suo sa me nyane de

gabo so kwetina ani wonyam ni homa ye katwa ti fawura di yesu ejia ba yesu kristo ejia no ah free free popping

Ase Ade na nipa nko ade Ewa de fri na kuma mu nyina se Mama ya ma nipo Unipa na sanity sa mesa suni misuban so